Nggih, ring pelengane galasane becek puniki sekadi purun persangge titiang. Nggih, ngaturang geguritan, ngaturang tupuh, ngaturang tetembangan.